0: 칼로벨 튜즈 날로 딘데스 주기 체부터 딘데 이나 안에 도덤 대베 숙체스 제고 계획을 봐 이 마체바디 년가 첨부를 먼저 딩문과 마체비나 가르신 딘데 있는 내주 직 돈보다 직 닥자 자다 직 돈보다 직
1: 닥자 있어들 봐
0: 가르신 요사 다 치자자 직 돈보다 직리야 델리야 니제대야 직 돈보다 델리야 짱마수야 딘데 직 도덤 그 공부 ngakibayore. Dos cheche, dinde cheche machebi na nganzo tanda nyamcho gudubo onye di nyeja chigita nye di na shebi zizi shimi gobi gi alabego demu nangda che shimi tonyido zizi pa kabchi inde cheche zangon soto umdo tando teri kiasa nganzo da chik chele chik lobzen tingye sonza ani dinde se ta nawa che gugudu wa ta lene ga nazari nawa macharan je su tu yubi dinde ta gugudu che zang kwa nazari yorba lene ga nazari che zang tando dhubu ogudu wa khaji ta mito zu logo chenpura ana nangmin sume chingire ana gharchia yo nga ogun yi gharchia kintu gharchia yo kintu gharchungu yo sige ora tsu gharchin gyaga tanyang tiawraya na sige duwa tsu shio sugu ora gharchu gharta rwa che zang ye don duk tugu yorba di chadin di sewa ta tugu yorba Ti suri, ruba, ti sangung karere, zaju chitu yorbe. Jirgi dimdui teli ya jirgi denja gugu yore, jirgi denja gugu yore, jirgi totum gugu yore, dimdui nyandabda, jindri totum, sempa jigo mienpa cheche, anzu, onyolenga kung yore, onyolenga, ruba, chungzu, chungzu kung yore, chungzu, zuhonribe kung yore, chungzu, zuhonribe kung yore, yonsha. Anan chilo nyan, chilo mirisha, teli ya, sangung teli ya, tenju kan yore. Dili yang anzu nam yu timzi li gu yor, dili lunjo gi rangjo zhungu kuyu gi, dili ya denja ga gaman chi gi gu yor, dili ya yigitra zi gaman ti chaya ki, cishi suya yor, da tak ju, todam chiya cishi shira yor.
1: Shuiza.
0: Tuyu chung, dizu di rigdi ga anzu jimju todam na lo li ya khar chui brasna, nakzo nak chui di yor, shui sha yu. Nakzo nak chui di giga, nakzo chui di cishi di toba shi vore, ngobo ti rwa, sev shi vore. Di yundu an todam ga cishi dinja chi yundu, nga ranzu tanda, jingindu nala nganzu lingrung rin yi todam chigi yusin, tiongyo tal tando ogu yorba.
1: Yorba.
0: Lego soto gu yomar yorba.
1: Yorba.
0: Suyogum jie mes lebri, ta suyogum tando taga ogu yorba. Di yindu, ani jik daga go kije todam che yindu, jugo jugu shugu cha che ya, nyaa gale gale shio yoni, inda chebni nganzu di kuryu di zangmu cha tongundu, jik ne kuryu di zangmu suya la, nganzu jik denja ga kuryu liya, genen chi gugu yorba. Ni na nganzu jik jugi gilangu diga, chimda tunbe jugi sunza, diga liya, sungyo chebe nyubichi ton
1: yungu
0: yorba. Chetan di tohne nga zu dos cheche seshe shugu gugu yorla nye tari zobo pime chakro danyade jingne rangli ya nyinga khare yore. Madangne nyinga khare yore. Rang pime chakro danga chudu kharasana seshe shugu yachele ranga chugu de nga madangba pike kye gugu sishe. Deya kunzo kawa gemde chigiri. Kawa di jik jiglego gyu ane jimju nyendo gu kori todom soli ya. Ya mene kena jingyi lakto kawa nal kena liya kori todom soli yela jay yu sori jingyi karsana jingyi sumnali ya deje di chakru karsana jik dhulu nye se di chakru kyesi di kaba anda dheru lepje deli ya kaba kyebje hunzu mudrit tanyo je mudrit o dhugri che dhugri deli ya rinpa chayag maare rinpa chayag maare tanyan di kalobu dinde ngu kacay tegre shibu ngu kacay re gomu sumgiru vay saa dinde lemne hunzu di Mide kukbara se khaku mudu san kwa musum gire se lakto khaba tuyanche rantang sungu di loo chukuru ba.
1: Rwa rwa gila.
0: Dinda loo chukuru ba. Ani ka jik mori chakro kiega tungwa re, a mori ta jik susun gyur ngu nyaza mori di jik zidun lewa, ani mori di ta mizang minna da takyon che yu zang num kaa loo jik danga donga khada jiwa che.
1: Rwa rwa.
0: Nying cha gyakza cha tang yu zang, num mi pika tuyan chukuri. Tunda yo ma tanga rang zung yi Mālū rāng kio lā sīlam nīn mī sūsū bēnjō rī sūsū tā chē shāyō rī mēn dō tēngwē tō lā lē gā kā jī ngā zō tī sēp chūng chā gā dō wā. Shūy tā shāyō rī. Kalubi ka chik chachana nganzu dimdru nyendo le kunzu shiji yagadindu shirayo re.
1: Lese.
0: Nganzu chik legu na dedu nye nganzu chik dimdru nyendo lobzen de titi nganzu dimdru nyendo zole le myuyo.
1: Lese.
0: Nganzu lobzen yagu machebi na kalubi ka chik nganzu le shiji yagayo re. Nganzu kunzu shiji nganzu le yaga chachok mara sigi yo mara.
1: Rwal.
0: Jigo ran lega chudu piga todum chidum ki piga gechi shiya togo yo mara.
1: Shuiza.
0: Karasina gyagadanya dabugo yo na chik, pabugo yo na chik. Karasa chik sigi dunga.

0: ngaranzo chongzu nang lugju ni ga shapsi ya ta chu do dog ji la lugzi shira deng min du sigi puching ju da jang gen lugzi zhu mar ba
1: ba la tang a lugzi zhuo tu min du
0: ma zan ne rang chong ga di da kan cha
2: da chong ga di guo li ya kis ba la ge pu li ya ga ju xi ji na su da tong wang ranzo neng ni sang zong do de ya ge ji ya wo qian de ma de be
0: Ri ri tu xian liang di que zhi si ma xia.
2: Ba la tian, dia li da ba la.
3: Wo zi, jian shang luo yong bei.
0: Yue ba la xiu nan.
2: Da tu bu zhi su, ran si nie li ya, tu bu du ne. Pu, on pu ran ge ge yi de ge qi lian shi da.
1: Le sam la, ba la si zhi zhong yu ji ri.
3: Da bu zong ga di guo le ya. Nye simtre loji takta jebi. Dadi takju ji ma jebi na nganzu changma ya simne lesri sha. Che zang, dari yinji nganzu nangmiti ge judu ji chok jeba.
0: Re re bala.
3: Ya, nye li ya jingzhu doji rangge chongka ge ne zi jik shue da.
1: Lesbo la. Da chongka zu je dabudu loji la zhugi. Yine kipsan chunju le mindu. Losa ring li ya chong yabu osdu. Yine lo khaan liya goshi kyo du, dawaji liya kipsan guam shibjil hasi le singgim du. Duks jie zi kyo du, guam chi nge ponyo di jie zhe du zamba, nga lo sumjul hasi le ligi.
3: Da shine ha gugdu ge, nga myo dambi ya cho ma ya zi kyo jebri. Tangu ne zi dozu tero jene ya gal a rang ge.
0: Bala, di nga le ken yu, tangdo nye har hu zi cha xa.
1: Bala. Tati nga ya nyamnyo me zan che sha. Nyamwa ne che na, tangku ne ngaran zu lungu di na li ya mi ka zu yubda. Mi zi jala nyo ya nyubu si ne zha. Nam yu kwa che ka zu nyugu yubdi zo samlu gyun da min du.
0: Che zan che. Ngaran zu lungba ya xing le tuan zan yu yubri. Zhok le tuan zan yu yubri. Da tuwa nyoguk chu ni cha dan su bian dan yi zi ni re mi shu yomari. Tantu nyo yubi ni dira si dam rinyi rishi yin zhu.
1: Rishabala, tanga miji beto tsongkala tabi inele, yombamni chilo la abo zhongi shichi jizi le singamindu.
2: Da polion domna dike kenzhen si chayaw re.
3: Che zangji, da lanyo ding gochu ni cao rang rangin da. Da jima kenzhen si chiga a, ranga jik shio da, tabsi shen da ra ju yubay. Da nye kiran zo ya dagwa rish kangra jiki dena jizu dezu ga mindu ga.
1: Bola. Bala, amala, tari kinazu su chi le shu ya me, diga changma ngar rangge chungma su. Masi ngara miyu yagu yu ne, la le ngwe le tona chi ya dama su. Tati ngwa ne, shunbe nyo chong sun de cha su. Yine kinazu pung aya yi chi na ro, nye pamka cheba daga lamsan chi shu gyun chik me.
3: Da yang ka debita xie shu a, da rang yu ni jima kante ra chi zi yo a.
1: Bola, Nye shu ba sen da. Nye che na, genza ma za ba toga le si ma rixia. Tanda lo sa dan ca zi ri. Sa zui le bada ga, nga chong zui shun nu ka ji da nyam do chi lo la a bao zhu nyi yi. Tien zhe che bi yi na, jing ne yong bop chi yong gu zi la, dan do chi lo la le ge nyam nyong jie tu bu zi sen bi.
2: Pu rang tanda bdo lab zhi kho zhi jim jie deo zi, chi li ya a bai shu le si da juan bu du gui.
1: Am la ki rang tu zhe ma na da. Nye jing ne ma juan. Lege ma junbi yi na, ane nga kari yin sa ure. Kina zui nga yi chi shi nanda. Nye sheru sing le lungu xingbe la ge tang, sui sen, duk zhu, tana uzu jie yu yu yi.
3: Da yang yu de a. Kepto ge mege ma sui be, chen ge da zhu zi jigi. Bor xiao xie ma yong.
0: Ba la, ali tabsi xin da mendo. Pu chi la abo tong gu ri. Na al pu lun yu ba kura ha gu ri. Chil chin na nyam nyung jik nyidu zhi.
3: Mi, ta chay na chong ka ge zha chab di duz jie jie chab im ri.
0: Bala, di ken neng ma ri. Chong ka guwa ya guwa kik ma ri. Chun zung ki xing liu xio li ya zeng zi zha zwan ni zhig ru ane. Duz jine kun kyo ri.
4: Xing e nam cho, tan da chang mian sen bati ni lung chen du yu kar, jing zhui do ji ta kong ki bo la si bati du yu chi shi. Chöpshun zomkin pusan zhamdu, zomji sunam doji, chöpchi sunam doji.

0: Bola, nye dos da du, nganzu yug shang de ya xiong lam kene sui na ga yu ba da. Kaba xing zu na su che che na lin sui na ga yu ba. Chong zu rengbo chu ga la di, chu mi kene chi na ga yu ba chang ma, se se ting di tong ki.
1: Xiong no ne xiong no ra ra xa, le ban da si min du ga. Bo nye chung ji be du ne, ri di zi li ya, da jo zu ga ting ke zi yong yong ma re. Yi ne nganzu long xiong la de che, Zaga san lo da, lo do ya lo deb ma do, tin zhe sam lo khunyu me da.
0: Bola, tin san jizo nin xin yar ge zhug yori. Nga rang zu long gu yin ne, zhong le tang xing le ji guo ge do di ma shi.
1: Ken zhe si. Long bu sam zhong le ya, xing le tang zhong le ma jian na, an cao ken zhe si jie wo re.
0: Xing le tang zhong le tang mu du qiao zhi. Yin ne di gang li ya xio le qiao da bola. Yin zhe qie bi yin na, nga rang zu long gu xing bie chu bu qiao zhi.
2: Ge-san-la,通过徒步跑到归云呢?
0: 보라게 손부대도 좀 말다 루큐지
1: 가리 가야 보라게 가르지야샤스
0: 보라 더한 보라게 나야 무튀지 지조 닝베 루큐스 손 근제도
2: 왔다 지조 닝베 루큐 거래야 보라 닝제 듄수로 신에 손야 열다
1: 루큐 셴부 저르다 징주마다 공고 보고 지조 닝부디 근제지 봐 하고 붙이 오래
0: Bola, jizo nyingbe gebki, nganzo yuga longbe, shibyo nyingbo di guwa liya, mutu jizo nanda.
1: Yunga, jizo nyingbe gebki liya, nganzo misegi doyogan dozo changwa, nangu chunju dinde gyanggyari. Da doyogan da doyogan sehore de, wata dukshu de ya, maang misi cho ya, tamewe nyanyo da, dukzub chiwe shusho nyanggo ya diri. Dudu misi maang che liya, gulo lemba gyemdiyo mendo gongya yo ma ri. Wadangwa nai, chi goyoga magyo changbyo tsu da, nantoga magya nebe tsu sa dira nara da bu.
0: Wane, gyagwa yunzin xingzhen lamlu di, duksub chenpo shirara xa.
1: Da tondo dile duge, luisim nik narchu nyanggore. Becha xa na, shibyo tsuwaan pagya khu, loda magya dan, rujhe, bebyu chay laso gu dudu zamba. Wada chay magyo ga chiga chida, deja shuja narchu tunggore ngo.
0: 现在是做宁波东岸县的村呢现在现在才要买的波浪一人给金州马当空你最提出送的那我们那个人哪次的是等级因为陆局都是年度你听三个错话的呀感谢他朋友组织起来心胸一切的主意是的中秋的起床就来吧要的波浪做呢来个你们让的顶上是就那要过的
1: Tā būrāngā rīgbū tīmshū ā.
0: Lēs bōlā, nyā hūtā bātā chīgī.
3: Kōng tū nāmbu tsū sēmbā tīnī, lōng chīn tū kār, jīng tū dōjī tā, kōng kī bōlā xībī pācī tīshī. Chabshūng zūm kēn, pūsān jīm tū. Zūm jī, sūnām dōjī. Chabchī, sūnām dōjī. Zhēchū jīksū, tārgē yāmpī, chāmbā wī zīr. Jīgib dēshīb, 刘长江, the ship, guess I in there. Chopsho Nanki, Mina Chopke. Jingju Doji Chopke, Losa Namke. Bo Doji Chopke, Targe Yampi. Ama Chun Sum Chopke, Dromasri. Baba Giesan Chopke, Pusan Jemdu. Sumki Chopke, Wangju. Zhang Jinli Chopke, Sunam Doji. Jesi Tri Chopke, Basan Tri. Sumju Chopke, Dawa.
4: 天地里前大餐。
5: 秋季了刚刚有趣，秋季参见你，若有了雨，俺去米奇三季期刚刚来南北街外切割。
6: 姐姐，你这，哎，松，哎，答应。我这不啦，不干啥。
7: 好，不干啥。

0: Я нам дам я в лавье. Рамири не обладешь. Ну, я ч.
1: Дера не сыри. Гэта кто чири? Леда же мазе ёмаши. Де джом не тэма тюри.
0: Кунс кто я тёю гуле. Мэй мэй, ран дебе имбе. Нга сачи каскал джую. Танда лунгуги. Ло сэдэн сжэл ю. Ходюл де нингся ми мангбу ёрсиги. Чил джуду. Нал гибю ди шинэ цорчу. Нга гава гёс ниро чэн сэнгби. Тинжэ чуна. Нга цпа ло че ран тугри.
2: Ло ба ян сурэ. Ло сюда.
0: Нга не ми ё мэр самчу.
3: Сэнгэ нама цхо. Kongdong Anchu, Nyanji Gyöndiwe Chepzin Gyurma, Rizhui Zawa Xiebe, Liu Chukba Tang Dunba Nyi, Lungchin Degar Xin Zumzhi Chene Shubi Yin, Tiringi Rizhia Gyazui Chuti Lezhen Shuzam Taga Shubi Yin.
4: Rache Wutuki Gopsu, Dangtang Sishunki Shumi Shok Gyurfu, Cerita Tunbe Kone, Nergo Kisi Chegui.
5: Cho Ji Lekange Yutu, Chokshi Chamge Ne, Rok Gyurfu, Anchu, Michi, Sim, Chiki, Kangele, Nambar Kiwa Chegu.
6: Tandani, Beijing Ki Chuzi Jopge Daktaji.
3: Dikara ni.
7: Kani.
3: Ejong Lungchi Nyanchi Legung. Ege Lungchi Yi.
8: Timze Melong Sembana Rangxin Yi Ki Kiwang Song Rang Rang Song Cha To Nu Na Melong Dila Sikpar Zu
9: Mangzong Mangbo Bi
8: Timze Melong
10: Singlin Ye Gong Kham Sa Ma Le Zhen Zhou Jun Shu Ken Di Jin Yi
4: A Che Wu Tu Ki Gup Su 당당 시중키 쇼미쇼 겨르휴 체리타 튜비에 꺼내 늘고 기세 체크
11: 차자 롱접기 지수 제이베 김시 깨르토 민람토 찬이 인라 리롱 아신 제이버타 미유 아신 대외 켜발니
5: 저 지레강의 유튜 Chokshi Chamge Ne, Rok Gyoryu. Nganchu, Michi, Sim, Chiki, Kangele, Nambar Gyewa Chegu.
10: Singlinge, Lemi Chöta Pichu Chebe Tengyun Timji. Nganso, Lemi Nganshi Magyurukong, Gongsi, Ginsabji Ngu Topo Chukusam. Tengdi Timzube, Shedi Jibe Nangsi Lezena. Lamu Timzu Lesha Kangi Timzu Badadun Lagi, Nganchun Kyobe Tangji, Netun Tel, Sedi Nangri. Jilu Nyedo Nyesumle Dawa Shibe Tse Junin, Zheshi Gongsi A Na Shune, Tuyu Lo Sumki Ngezu Kenji Shajin, Chode Tuyu Dawa Chude, Dawa Jube Tse Gunin Par Yimshi. Chode Tuyu Ta Lemi Nguyenshi Mugyuruwe Kong Dari Labogor Chinyi Ta Gedo Ngapja Jugyu Kaje Chepshi. Chode Tuyu Timle Nyewe Dawa Gubar, Gongsi Gengurwe Ngakdwane Chode Tuyu Dawa Jungyi Par Zenzu. Nargyan che kyu yin shi, xie yub shi. Zhe shi ki, mi dui bie nam gyur dian ya, mu tu le shu tup chir, ma dun rung dun to kyur yub shi. Yin na yang, yi tuwa ki ji gyur du lu gyu mi. Gong si a yi, dik sui lam lu da na, le mi ngun shi gyu gup. Ding ding ma la ki tuwa ne, zui lin che kyu yu. Jin da zhung yi bie, che ju gu ni, gong si a yi, zhe shi la. Jin da zhung yi bie, che ni shu gye ni, le mi ngun shi gyu we, Zunli na shu gui bu ta, jinda zhung yi bie cè ni shu gu ni lè nè nè tè gyu da du dang yu. Ding ding ma la gi nang tu zhe xì gi lè mi gui zhu nè dang ni yong su cui dè tu yu yin xin. Nin tè rì gong si a yi lè ngèng kul mi tu bar ka ya nè ngè zui gi kèn gè qir ding qiè bì. Zhe lu nye do ni xì lè dao sun bie cè ni shu gi ni zhe xì gi gong si gen gu wè ka bar tu nè dam ning qiè bie zhe bop jik zin bu xiu yu bì. Zhe bop tè na Zhe xì gì, jindà gu bàr, lè mì ngùn xì gyù wè tùn jàng qì bà mà rì tàm. Tì dù ngùn xì gyù wè tùn

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tutu di danche na, simgi gi kenta xa ca yong yu da.
1: Ba la giran simzha na mogo. Ta pochi ki zhoyu na, pomochi ki zhoyu na.
0: Kinyi la pu pomo karu chune, nganzu kimzan di apsu re. Tingzan tangi gyurju goye si jun yabu tingzhi xio re. Purangi xingbe ala gongsi zuje, ngaranzu chongzu di dan, ngaranzu kimzan chubu dagarab su yo re. Nada rang am chunzu ngone xene, da cao xe banga nyegi chun sammado, lu di simdi yin. Ya, da nye rizhu yodi su xishu da.
1: Lespa la, di yu.